paloma. Romela ele sa sa sa sa. Yang yang importi ka oli ola. Yai ro ya ro ro ro. Na unen ngwe langone ko handen dite amo.